semi samo na uni subedi sika wo fo so ka kire me na me nche udi enfanto wo because am bu benti na bo sewa odi ni bango no ene na to nche e godi konfuo chi godi male machima ka no kra kire wo ye me su su anke shauma e vadi ya du mo kire me semi samo and the man bomb bo se bo tna abani bo bo tna abo me se bo tna man bomb bo na me do kasa mese man pa e dai abo na me samo me no kasa ti se wuti re muniya ba mi me dada wu di so de gana mi dada wu na wo chire mi nyaba mi bo wo chire wa na be frere ene me pike kontem de misra wu emi ufu so abo we bi program ene me tro challenge ama customers ene mi samu ntwa bo ma obi but obi ti mi samu nyaze wo product wa din ko adia bo nfiri la ko mo mu wa mi be program ma boka ni mabata na mna ukasa nye mkonto bwenye sinisem udiye ni ufu usua kadiyona mbuwa mna mchontuo ufu ya kupo ya dimo ochineko ubi itiye miyo pisika ofre mistamu nini ubi ya luhuchire nafa minomba nefa mano mikasa chile do upe sika ya diya kosa abuaboni mwa yente na yusu busa usa uwalini wa uwalini ya nkopo ma adia che unkuwa diya na chese ni jaswe dey ni jaswe dey eho misi wachina ufe mistamu wachina udi yetu wachina uwadia aduma wa misi wachina mimi yaba kwa kumatu yeme maure wati ema mfuwe di mistamu echi njeni paketua ema mfuwe mambuwe mwe fidiyesu njeni paketua ebia ledu nene nusu ebia wachina la unye leto edi ebia nkupo ya aduma wachina ene mistamu unye leto edi yemeho etu uti yeme ube tiye vaibi misoro na mikwa mababo DJ fo akonfo amalanfo nko na beto munka ba ni Mr. Amu me power asem na me donti na me use me to ma unya bibia me nya bia dinti ani tira me nyaba na maba jibinye cha na me gwa self talk kaniba me pa cho eni fo so odi afemi na me nche udi ni ele entro eni fo so nko odi me pa cho afemi e wo fo so send Ghana 25 cities me see me to challenge am di fo fo so e fo 20 e fo 25 foko di o send am Mr. Amu bia fa ne bua me na me sumu fuma ko mu o ko so wi asa bra bo ye bo ne pene vose enam dua so ansa na homa dai awu so enam dua so ansa na homa awu so ti se fu wa ko mu bua me na me sumu fuma ko mu bua o e mo ye dedie na so wi se wi asa bra bo ye bo ne enam dua so ansa na homa awu so we nyankopo so ba bua ni pa we de fa ni pa so ka sa ru do ya na top ko fa mi telephone number no fuma ko mu bua bi samu gbe program bi if you 2025 for quarter bia do you na bua na me usampa wo wo tie mu wa kumapa we di e chia che men so ade amesra won se bi bia ni won so urade what you mean kan ko ade de che de amafato nche sela upe sikasa na ke bia upe mi si freme mi sta mo mi amini mi wa life enye kontempo enye sidi enye malam sa mia konfusam abani ni abani be bo life mi bie telephone number na freme na ye ni nkobo bia uti mi busa 500 cities ibie busa 1000 gana sidi ibie beye ding ibie uma ame jami ye uhuna bia uti no sikase munti watu ya chwe enchwe minu kase sikase munti bibi ya kwa dabone bibie nyo nsua uradie wate fa telephone number na freme istamu 20